Okay, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Talaga namang ngayon ay araw ng Linggo tulad ng dati. Ngayon po ay June 14 at tuloy-tuloy pa rin po ang pagdiriwang natin ng ating Philippine Heritage Month. At kahit po sa ang dako ng mundo, talaga naman pong nagdiriwang tayo ng ating Philippine Independence Day. Araw, magbuhat po nung June 6 na marami na pong mga kababayan natin ang nagdiriwang, especially dito sa Alberta, dahil po sa lahat ng town at small place ng Alberta, nandyan po ang mga Pilipino. Okay, mga kaibigan, of course of all, meron po akong bisita mamaya, kaya ngayon ko na po lahat sasabihin ang aking mga pasasalamat. On behalf ng CAFA, ang ating Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations, ipinapaabot ko po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga umatend ng ating June 12 Philippine Independence Day. Many to mention, but of course, gusto ko pong pasalamatan lahat ang mga asosasyon na talaga naman pong, kundi po dahil din naman sa kanila, ay talagang hindi naman po magiging maganda at masaya ang ating Philippine Independence Day. Ayan. Nandyan na po ang Golden Generation Seniors Club, ang ating Tamaraw Seniors Club, ang ating Diamond Seniors Club, of course, pamumuno ng mga presidente. Ayan, Ben Isidro ang Golden. Ang Tamaraw, si Miss Aura Felipe. Si Diamond po ay si Mr. Gervy Pagsanghan. Ang ating New Sunrise Seniors Club, thank you, ay si Julieta Ting. At ang ating pong New Casa, si Miss Presi Atienza. Ang ating legacy, nandyan po si Bong Magpantay. The Boomer Society of Alberta, Miss Ida San Miguel. Ang ating pong Young One Seniors Club, Miss Lydia Shap, no? Dami, no? And of course, ang ating Albertans Mindfulness, andyan po si Doktora Santa Ana. Ang ating Diario Alberta, andyan po si Mr. Romeo Honorio. And of course, hindi ko po makalimutan pasalamatan ang ating Choke Kenny, ang ating pong provider ng ating pong foods all the way from Edmonton to Calgary. Maraming salamat po kay Laura, kay Rogel, and Sheila and their team. Thank you so much. Ang laking bagay po ng tulong ninyo sa amin during our Philippine Independence Day. Kung kayo po ay nasarapan sa pansit, nasarapan kayo sa manok, yan po ang ating Choke Kenny Restaurant. Sila po ang nag-cater at nag-donate ng pagkain sa atin. Kami po kasi walang, ang CAFA po kasi wala naman po kaming pondo. Kaya humihingi lang po kami ng donasyon sa ating community. At maganda naman po ang feedback at talagang tulong-tulong. Dahil ito naman pong Philippine Independence Day ay para po sa ating lahat. At syempre naman, hindi ko kalilimutan pasalamatan ng ating kagalang-galang at kapita-pitagang Honorable Philippine Consul General Mrs. Emma Sarney and all the PCG's team and staff. Andyan na rin po ang ating poging si Kuya Manny. Okay? And of course, eto rin. Hindi ko rin po kalilimutan pasalamatan ang aking kaibigan. Talaga namang naging close to my heart na rin. Ang ating Pinas Brothers Inc. Talaga naman po, kung kailangan po ninyo ng inyong mga roof at mga fence, deck, lahat na po. Siya po ang tawagan natin, si Anthony Yang. Thank you so much, Anthony, dahil napakalang tulong yung ginawa mo sa amin sa paglalagay ng kahit na mali na stage para sa ating mga dancers na hindi sila madudula sa damo. Maraming salamat sa iyo. Sa talaga naman, Huwebes pa lang ng gabi, nandun na tayo. And then Biyernes, iniwanan na kita. Ikaw na lang ang nagbaklas ng mga kahoy. At of course, si Jones Photography. Thank you so much. At ang ating kaibigan, si Sir Mario Leo Concepcion. Thank you po. Lagi kayong nakaalalay sa amin, sa iyong napakagaling na pianista natin dito sa Calgary. At sabi naman, siyempre, ang ating the best MCs in town, Mr. Alan
Isidoro. Thank you so much, my friend. Thank you very much. At the best photographer din, Mr. Al Gamila. Ayan. At ang ating kaibigan, buong puso ako napapasalamat din dito kay Miss Grace. Yan. Thank you, Grace, for helping me to reach out sa ating mga dignitaries. Andyan po sila Mr. MP Halan. Ayan, andyan si Jasra Halan, MP Jasra Halan. Medyo na late ng dating, but still, it's better late than never. Andyan din po si Alderman Dan McLean. And of course, si Lynn. Thank you so much, ang ating pong outreach worker ng Conservative Party. And of course, sa lahat-lahat po ng ating guests, many to mention, but syempre yung talagang close to our hearts. At andyan din po ang Aquinas College, thank you so much. At sa lahat ng mga nag-donors natin, andyan po sila Mr. and Mrs. Feli and George Pinlock, Mr. and Mrs. Jolie and Tom Frank, Elvira Shibata, and of course, Mr. and Mrs. Ayan na, Luz and Lito Mendoza, thank you so much po si Nanay Lourdes Ramos, sa lahat ng mga nag-donate ng Mr. Pedro Rodriguez, ayan kuya, salamat sa pansit, masarap. At sino pa ang ating pasasalamatan? Ang dami talaga kasi I need to express our sincere gratitude to all of you. Too many to mention, but still, kung meron po akong nakalimutan, maya-maya lang, maaalala ko din yan. Ayan, ako, diba? Andyan si Maria Visconde. And of course, ang ating Peralta Law Firm by Miss Jane and Eric Peralta. Thank you din sa donasyon. And of course, si Maria Visconde. Inulit ko po uli. Ayan, talaga. Kahit na konti, lumapit ka sa kanila, hindi po sila tumatanggi. Alam mo, kahit na isang 20 tubig lang, malaki pong katulong po sa amin. Yan. And of course, dahil po dyan, mahigit pong 300. Ang nakalista, 305, plus kami po hindi mga naka-registered. So almost 400 na po ang ating attendees kahapon. Sa lahat ng mga performers, grabe, thank you sa Malaya, thank you sa Golden Sparkles, sa mga seniors natin na mga nag-perform lahat, ang ating Lakambini, ang Young Ones, ang ating The Boomers, andyan po ang ating Sampagita, at ang aking kaibigan si Nympha Donacao, diyan po sa Olds Alberta, talaga namang all the way to Olds, nagpunta po sila para makiparticipate sa atin. Okay? So maraming maraming salamat sa ating mga performers, andyan po si Kuya Rene Guevara, at ang ating mga singers, si Miss Wenny Acu ng The Voice of the Champion. Thank you, Jasmine, for letting her to come and join us. Sa lahat-lahat na po, ang andyan din po ang Filipinos Rising. Thank you so much, Edwin Chavez. Ayan, supportahan po natin ang kanilang mga project at talaga namang para sa mga seniors. Okay, many to mention, at dahil dyan, alam ko, dahil sa pagmamahal natin sa ating bayan, dahil tayo ay

Ayan, at siyempre hindi ko naman po makalimutan. Eto po, dahil po taon-taon, meron po tayong pinaka the most attendees na mga associations or non-business or mga non-profit at mga iba-iba pong grupo. Kaya ito po, pasasalamatan ko ang grupo na ito dahil andyan po sila all the way na tumutulong din po sa atin, ang Filipino Calgarian Seniors Club sa pamumuno po ni Miss Delia Cabalsay. Congratulations, at sila din po ang pinaka highest attendees natin noong Philippine Independence Day. Congratulations, and of course, hindi ko rin pwedeng kalimutan ang nag-donate ng ating trophy. Si Miss Arlene Hare ng kanya pong embroidery and printing business. Yan, printing YYC. Kaya kung meron po kayong mga, ano yung tawag doon? Mga t-shirts na gusto nyong ipaprint. Ayan po, meron po tayo. Okay, at eto naman po ang isa pang para sa inyo, bubuksan ko ang aking guest. Okay. Hello everybody. Dahil dyan, ito rin, congratulations to all the winners ng ating Sempre Amore Angels with Brian Termulo, ang ating pong Inner Up Health and Lifestyle. Congratulations to all the winners kagabi. Ang ganda. Talaga pong ang gagaling ng mga kandidata nila. Okay, at dahil dyan, minsan din ang mga Pilipino ay nadadapa, kaya kailangan nating bumangon, at ito po ang isang nakakaindak para po sa inyong lahat.

0: Ayan po talaga naman. Good morning everybody again. And of course, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating pasok. Ayan, ang Pangasinan Society of Calgary sa kanila pong donasyon, pati po ang kanilang presidente, talaga namang kusang tumutulong po sa atin diyan sa kusina, sa ating tent. Dahil po sa pagkain. Maraming salamat, Ate Irene Porcala. Okay. Ayan po talaga naman. Eto na. Yung mga bisita ko. Okay. Bumati muna tayo ng happy birthday kay Miss Abby Famarato. Ito po ay pinapa-shoutout dahil all over the world ang kanyang mga titas and titos. Galing ang pagbati sa kanyang mom and dad kay Eva and Fernan Famarato, Tita Josie Rosa. Ayan po, kay Juveling Callao, kay Vanji in London, Tito Rick and Tita Jane and family, and of course, sa lahat-lahat ng mga Rosas family in all over the world. Okay. And of course, hindi pa rin natin kalilimutan ang batiin natin ng happy wedding anniversary. Wow. 57-58. Ito na po ang ating kaibigan at talaga namang malapit sa ating mga, sa ating puso, Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank. Happy wedding anniversary po. Of course, from Kafa, from Golden, and from Alan, kay Pogi Bo, kay Brady, kay Tommy, Barb, Hannah, and Kai, and Dennis. And from all your loving friends po. Okay, alam ko ang kanilang paborito, but dahil ika nga, sa nakaraan po nating Independence Day, talagang napaka-successful, kahit na po napakalamig ng weather, mahangin, malamig, at naintindihan ko po kung bakit hindi nakarating ang iba, pero maigi na rin po dahil tama-tama lang po yung aming attendance sa aming pagkain. Talaga. Anyway, thank you so much again sa ating Chokeni restaurant dyan sa Edmonton at sa kanila pong opening na magaganap dito sa Calgary. Thank you so much, Rogel, Laura, ayan na. And of course, kay Sheila at sa lahat-lahat na po ng ating Chokeni staff. Ayan. Okay, kukunin ko lang ang aking mga guest. Batiin pa rin natin ang happy birthday si Mr. Ron Ala ng ating Pacific Cut Restaurant at ang nagbumabati ang kanyang loving wife na si Tess at ang kanyang anak na si Annie and all Pacific Cut Restaurant staff.
1: DJ okay. Pa!

0: winner sa ay congratulations din po sa inyong lahat. Grabe. Okay. 10:57 pa kayo na. I-summarize mo ang ating director, ang ating The Little Mermaid.
1: Yes. So for everybody po who's listening and watching online, iniimbitahan po namin kayo na manood ng Little Mermaid. Original Filipino musical version po ito, ating ito, July 18 to 26 at the Big Secret Theater in Workland Center, downtown Calgary. Yung Workland Center po yung dating Arts Commons. So, dyan po sa Olympic Plaza na nire-renovate ngayon, yung building po right beside it is what used to be Arts Commons is now Workland Center.
0: Oh, okay.
1: Yes, and you can get tickets po through worklandcenter.ca. worklandcenter.ca. And you can follow us po on our socials at FlipsideYYC.
0: Ayan. Nako, thank you talaga dito sa ating mga bisita.
1: Salamat po.
0: Napopogian. Talagang ang ganda. Ang gaganda. Oh, ayan. Oh, tingnan mo. May maganda na rito. Nahaluan lang ng mas maganda.
1: Yes. Ang pinakamaganda.
2: Ang pinakamaganda.
3: Pinakamaganda.
0: Hindi, maganda lang ako. Nahaluan ako. Maganda. Diba? Pero yung mga pogi talaga sila. And you know what? You are very much welcome to join me here every Sunday until your show. Yeah. Okay?
1: Thank you so much.
0: At huwag niyo rin pong kalilimutan ang ating Cinema 19. Baka naman magalit sa akin si Conan dyan. kasi hindi ko in-announce. Sa June 19 po, ang ating, ano na nga yun?
2: Mag-start ang cinema.
0: Sa cinema, yan.
1: Yes po.
0: Ang ating, ano yun, si Apo...
2: Apo Wang.
0: Yes. Anyway, yung din po ay mapapanood natin. $9 lang po ang ticket dyan sa Studio Bell. Mm-hmm. Tawagan niyo po ako. Ako ay kukuha ng 10 ticket. At yung po ay papamigay natin sa inyong lahat kung sino po ang may gustong umattend. Magbibigay po ako ng 10 ticket. I-message po ninyo ako sa aking messenger o kaya ay sa aking telepono 587-888-1750. Meron po akong 10 tickets to give away para po sa ating Cinema 19 by Paulo Oliveros. At para po ito ng, ano ito, yung Piesta Pilipino at ka-Philippine Consulate General.
2: Yes. Kita, can we add?
0: Yeah, sure.
2: Flipside is actually performing.
0: Ah, really?
2: On June 20. So, watch a cinema. Gaya ng sabi ni Tita, it's just $9. And I think sa main show, sa evening show, where they feature Ang Larawan, Flipside is gonna be there. And you will get a sneak peek of one of our ensemble songs.
0: Wow! Yay! Excited! Excited na kami! Okay, kaya huwag pong kalilimutan. Alas 11 na naman. Magpapaalam na pala yung aking mga bisita. Okay. Okay. At dahil po dito, mag-alas 11 na po. Alas 11 na po. Ang ating Flipside.
2: Thank you.
0: Steven.
1: Thank you so much.
0: Yan. Si Ting.
2: Arlene.
0: Yes.
2: Thank you.
0: Ayan. Si Camille. Si Denzel.
1: Yes.
0: Si Gio. Ba? Pogi-pogi sila, di ba? Ayan. Maraming salamat sa inyong pagpunta dito sa aming Radyo Pilipino. At sana magkita-kita po tayong muli. Again?
2: Yes po.
0: Give me that.
1: Okay.
2: That's yours na, Tita.
0: Yes. Ito po ang ating Little Mermaid. Huwag pong kalilimutan, mga kaibigan. At ngayon po, magpapaalam na po kaming muli. Ito po CJ, ang inyong DJ Misty ng Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Yung pong ibang mga babatiin ko ng mga karawan sa susunod na pong linggo. At tulad po ng dati, maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin sa napaka-successful event po ng ating Philippine Independence Day. At talaga namang over 350 people ang umattend kahit na napakalamig. Remember nung Friday? And we really pray so hard para maging maganda ang weather. Grabe talaga. But anyway, yan po ang aking mga bisita, ang Flipside, ang kanila pong The Little Mermaid. Kaya ngayon po, eto na muna habang kami nag-organize dito. Magandang buhay!

Okay, mga kaibigan, at ako po'y mamamaalam na talaga ngayon sa inyo, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng Philippine Independence Day. Congratulations sa talagang deserving po ng mga Pilipino na magdiwang nito. At alam ko, busy-busy po ang ating Philippine Consulate General, Mrs. Emma Sarney and her team. All over Alberta po sila talagang pumapalaot. Biyernes, Sabado, Linggo, or ordinary days. Okay, mga kaibigan, at sa aking pong CAFA members, ayan na, magro-roll call na naman ako.

0: Tony Anthony Yang. Thank you so much. At kay Arlene Hare, at saka po sa Chok Kenny. Thank you talaga. Thank you so much po sa Chok Kenny Restaurant. Masarap ang pansit, masarap ang manok. Masarap po lahat ang mga nagdala ng pagkain. Thank you very, very much.
1: If you've got great ideas, you can...
0: At na po sa inyo para thank you. Parang hindi matapos yung aking thank you hanggang next year na po, hanggang next week na po to. Talagang thank you pa rin. Thank you pa rin. Okay, sabi nga ng Gintong Aral, eto po talaga naman, salamat.

Okay, ang susunod pong programa, ang Connect Tech on NAS. And happy birthday nga pala sa aking pamangking kay Eunice Cayetano from all of us. Thank you.